0: Yo Samoa ye o le siu fonga le nao lau vale sua le mamo nai ye le nana so ula tuai le maenga mua mua wa tatou tala imene tutupu isi o tatou tofi Samoa ye ile nava yaso wa tuanai ya a fayo maua mai ele tatou tustala ya fa malo e toi maua ye se fa poponga lona maenga lona lua isi taimi o mua mua ina wa tulai mali tatou taimi wa tolus forma tol minute ya wa te ainei le tulai ono ai mana ya tatou tala mai Samoa ya ai usi mai lau fa fonga Samoa ya tatou fa pisi nisi ile ngangana fa peretania o lo lango lango ina marosi le tautua ali si uleo le Samoa na ngalo wa layo na tatou mafuta ya fiafi o asa sata itasi ilunga o le selau tesi ma le tolu fa mo mai le tulai ono se ipa ia le iwa usi lau fa fonga Samoa.
1: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: Think you've got a pest problem? If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today.
3: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
4: You might not know it, but homes built or renovated before 1987 may contain asbestos. Often in places you'd never expect. Behind bathroom tiles, under vinyl floor coverings and carpets, in corrugated roofing, in cement sheeting. So if you're renovating or doing a bit of DIY and you don't know the risks, you could be taking your life or your family's lives into your own hands. Are you playing renovation roulette?
5: The sounds of MacArthur.
6: The best. Oh, you're the best.
5: 100.3 FM.
7: A faya ni a ni a unga peyot fulu. A te leo tinga in, uta ua lau toa, maata i tūle nei, ma wha atinga vāinga nei. Ia e nafu e sea i se potu po se vāinga o le fali e tamo mau mai lau āinga. Ia wha e sea vāinga whao ngai tangata wa a fia mai āinga a toa. A whipa ma te ngā le ulu politino, inu kuala au me te ngā malolo nei. Inu vai auri, ma sua kuala au sua malie. Telele tango mawhai kuala au aina mea mata ma kuala au aina sua malie. Kufuru ma maali mai taimi uma. Nofo le leile fali ma tamma mau mai vaenga i tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duenga o soi fua malolo ino mo se vautuanga li fua mai. Ai li isawi li fua mai. Ia tautua nā, awane i isawi li se pasi o se tāmale lau pasesi ina ne ia afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
0: Famana to watu Samoa yele tautua ya alifitalinga ya momoi mausu telima poasa ya maletausi ya masale au pepe le tato vaifa ale natura le tato sumpa sumpa sumpa yoi le tato ti aloe male shake mawale yaso uma ole va yaso mawale fa malu stino ya pe afaifo ya tato taupo ia oe ma'o ingas ngase le tino ya ile tino puta il koko mawalunga le suka le a lava le ngase ngase e te mafai ona e malanga atui ile no fuanga inei Campbelltown yo lo fatown uina ai ya le tato sumpa sumpa sumpa le fa malo stino yaso uma le va yaso ya fa pefo yono te tala ina le si la la anei lava tamali i Plumpton wa toi fo toi tsalaina i foi lesi la la o le vaifa ale natura ya awa lava le soifua malolo ina o na iota atau lava tangata Samoa ya e maua lauti a loe male shake a e fia malanga tu yai a monisi fa matalanga ye vala aule numera ole ole o fa o lima fitu lima lua iva lima ono o fa o lima fitu lima lua iva lima ono a tangaloa ya awa o oe o oe ye le mafai ona misi vaya chaitasi ya wa che fia fia le kolengi ya male tau mafa fo io le a loe ti male shake a
8: ya o alunga na pituval tanga tesa ili malosi ya ya wa ile sia nga filta tu por klame vai mai e fa pio pio ha tu fa nga nga le u pe e ku ku le vai a ale mana yo le sile sile mai ele atu nu ila tu no mai mo mai lungo a pio folinga a a le yo la sa le ya pito va um tanga no wa la vai mai fa yo le malo lo sia ya le usa va le ivas fu ono tau sanga mana ye chau na vai ngal na yo we fu le le tata lo wa mal tau ala ngai mfa ye fu ona long sa ia ni so fina ngal wa le pumoni ya pito va fa au ki fa kal se ye nga se nga se yo no fa ta tu la ilia pe wa ma tau na vai ya tu a ma ta na ru le ator lo ma tu ya la ta vai mai yo le tau
0: tau si ya tu le va tu ina ne yo
8: o le tau fa fonga mai lo ya ona tu la fo le lunga va pe a wa ka mo uska Pula hai mau wale hawa nopi tu wafo mai moe mausu masai Paku mai ai ai lo mauta po lo ulau Ia mo ilato itu hatu sini au sitariani Ia ilato hau papa au ilo fanuo sini Ta wei olo su Iai pe afei tau lata mai ineile Ail ni o kempo taun fa tino Ali tatu fa maru sitino Ia wa ole ta wale na Mai lisi ia kwa kari kongu hako mai ngau vai Ioe Awe te masaru saru su hatu iai Ale ole fa ipa fa fa finta ya avau mai ala we supa ala we supa tono lo monta polo la lo fale ta vale ya poko fa le fo ya fa fu ki manga ku o ye ki fa le ang o ki le ya vol ni ki we lo ni si lo se la na ya ya ya paku lo lo ku ka me o ye me fa ye un asa e sa e war ka le ve ya manai va nga la to to ma fa ya am fa lu si lu si mai ya ai o le va nga ta wa ta ma fa ti ma le alo e fa pe le se to va Ma nei lang nao ni mo lau fa fonga mai api to vau nu mero telefoni em fai ai. Ia ona, oka, oka lau ti a loe mali sek ya moe mau sum masai. Ia fiso suani li na wai pia ona ta ual vang o pasene api to vau e te maua li fa amaru stino fa pia foli le ti a loe mali sek. Varu se ful pasene e te maua pia etau mafa li ti a loe mali sek. Ia ae lue se ful pasene e te maua pia etau anga li fali sumpa.
0: Sekia ya chai mafai fo yo na awai yalo mafana ata ngaloa
8: ma va kur soro ka mai pe afi ko fa ko ni ma ka mai ki anga ka fe ko
0: ma
8: e malo na sito anga ta fe tu e afi o le pepe me me a se ga ele o se fa le pepe le am fa yo na ya tu tu va pe ta lu sanga mai ya e sa fa i fa fo tu si le le yo tu walo mafana ya anga i o ton ma kwa paka ya ma kwa mali pele pele sumpa
0: ya mana tu le numera lea ole o fa o lima fitu lima lua iva lima ono ya le fetalainga ya momoe mausu te lima poasa ya pole tausi ya masaele au pepe ya matoe fa mana tu atu Samoa le tautua ale tatou lava fo ma i Samoa ila ta ua lava ngangana tate masani ya ia le fionga ya patu ya po doctor sanga itumua pa nyani si upatu mana tua Samoa ele ngalue e la fionga ya patu
8: ile aso ngafua ma le aso foreli o aso fainga arven
0: ia malaso tona e malasa
8: ai wana le aso luaso lulu stofi to luaso iyo wa yei tatu ofisa utu ya mfayo na esusu ya ilato papa au malale le ufanuo sini ya ilato wa ya o mama wa tu ma ustadia ni po sini fo ya fa ya te fia ma wo tsu so ningal su ngale li fo ma le ya na fa fo ma ya pito va o le telefoni ma numero e ma fa yo na ma wa le lo so ta inga ma le fio nga ya pa tu ya po le su nga fo le li fo ma ya tokta se nga tu mo pa nga ngisi pa tu
0: ya mana tu sa mo le numero o le ofisa le li fo ma i o le ba ono to lu ono fa ono cha si cha si ya po le mo pili le li fo ma i o le ofata si valo fa lu lu Fitu lua ono.
8: Pitu vao nu fa mana tua na nafi le vala au mai wana vala au mai sunga le di fo mai nafi matal noa. Na iwa inga fo ya nu fa alia ya ilfa anga ule mali yol to tele fo yol malu leo telo tato tunu. Ona pifu lele a tele yol teimu le sunga le di fo mai samu ay titi ya tato. Ya wa soy soy le sunga le di fo mai ma ya atono lele atau umi atu fo ilia sinu teimu tu po se avano mo tato isini ne. Lea la ya afayo. e fa fonga mai au e fo fo te malanga vai sunga le fo mai ia waso na aso lua aso lulu malen stofi ia waso umana fo yo le vai aso ia em fa yana e malanga ia mau si si fo mai e suiven pe kavain dal sunga le fo mai ia mo nga senga sole tino pito va o mo ma tu va no e fia failo at fo si tasu tau tu male unanga si tasu fo alu mata fa na ule tino ia le afionga ia tanga lo sa Jacopo James Lota fa per fol fol tua ia seli le u fa la wilo ina fa la witele tu langa fol la tau tua male unanga ele nga chala fa le yo tu langa tau telefoni ia wal vai ke mil ni to va u pe ia u fa ia me u ma nga yo ina e al to ninga o mota po lo lawa ni so fu fu na ti tele fa pi si ni si u so ta ia lungo le telefoni a fa ila o ina va nga fa ni ne fu ai po fa le ton wai o ila u mi o mi e ma na ia lo su ia pe te vala au Ele afiona ya tangalo samar fel tu ya sheli le ngacha fo ile to va o fa ilo mali tu langa ta i te fungala au ah
0: ma na ye te le ya
8: ya yo ma o tanga wenga ya i mesero fo i pe afa ya organize tu atu ya o ile to wino o le falesa ya po le man man ta po i fo o we ka fe fe ya le ngacha fo ile pe afa yu e te tau ma fa fa o le wo ma ya o le fa so longo le vayas Awe te tau tu, to e tau ti ngai nge te hangai. O ma o, ye misi ala o maka puiki ma leko kele o. Ma o ila tu e fai ale a vaenga. Ale o a yele te mali, ya ma alo fo imi. O si o tato tunu, le o ta pena ina. Ma aenga ta awa le a e masi rafa fo ila to e vala au. Ye ile tu e tonu pat pe tu la e fo ili ala tonu a inga to vau. Ma fai on so swani. Le a fionga ya tanga lo sa marona fale tu a ia vaenga. Uma, ia malta do DJ. Susu wane iai. Ia mwhai ona e mau i se hawa noa. Wa longo longo ana ufanua sini nei, le tautua foia le fionga ya tangaloa sa, pese fau, pese tuai, pese whaangau loto, pese sawa sawa, pese le mu.
0: So se tuai ngā musika.
8: So lawa se tuai ngā musika. Ia mwhai se lawa foia le talu talu fau le ei aima niso vaenga e te maua uma ya tangaloa sa. Ia pia e su, ia i numero tuatusi, numero sifu male iwa, T3 Crescent. Ile ai na Macquarie Field page 5 so taifo inu meron tatu telefoni o lo fadu ono ono tasi ono tolu walfa ia pole o fa tasi fa tolu lua lua fa tasi tolu fesili mo tangalo sa pole fel tua ia sieli pe a faye te mo mi se vaenga o nei foi tau tua mau nangale malo telo le atunu
0: Mana ye tele a ina watu la imali cha taimi watu is full mal fami nute yana cha fo ilea ole tu la fitu fa malo watu la cha po inga samoa ile amatanga fo ile cha tu polo kalame ya ai usimai lau fa fongole na wa oto fa fonga samoa ye cha tu tala mai si cha tu tofi a tele a ya nai amumu nga veve fo ilava holo lo afia si cha tu watu nu ya ai mai se lava ye le matanga luinga fo ila le o na la tu utuina fa nukesi a le wa uta wa mai cha tu tala fo ya nga luinga fa soli tu la fono Yo ya tonu foi a tangaloa wal melena yaile le taimi lena mu waile le falelenga yai fangu kesia yuta
9: na
0: ba e seinda
9: pe
0: fa ata winda
9: va e ga
0: yo fa ah fo ila le a yo e fa la le pole doko su o wa wa wa
9: yo
0: o le a fa ye su swenga a e pe yo na ma u a tu yo
9: I forget,
0: ai mana ia foi fa long long wat foi mal fa fong angle chinu a choi fa le leia le ole fa le fa masino o lo choi amatalia nga luenga fa le leia ia ai mai se foi ia ole no foanga paka cha vale changa cha wa fa fa masino ia e chumu chumu ia il pa ia mal mal malu le chinu a
10: No, Tawala, little family, auntie, the wine, woman, alpha, the famasino, your vine, or the car, Pacamani, so buying a war, if so, so ninga, ille, town, fang, or if we find a mole, so see your two laugh on a bad way at two.
0: Mana ye tele a ye male malanga le a le fionga le li pale mi mal capineta i sala fai ye a wa fo i el fa pa ye ina ye por sala ina lo i le foto sa mo tolu a mana ye tele ye a wa fo i fe malanga inga i le va o upolu ma sala fai e ese male mana ye le fa ti nonga a ye
10: Ta wey saleliano fidangalo tuna chovao a wey nga chovale na mai umare atu du tala indan le ole ba hane ole ba fulil feo indo matu matu motu wa ta vale yo vai nga fa pena ya mali fa le bele fo indan ya tau faya wale ba pu yo le so ifu o tana ta feo a ya le foto sa moto ya mesela il ina por su ina le na il le afa si ai fa le ma
0: mm
10: fa fo le tu dukta u le fiore di pare mie e bua fa le ma io le afu u e fa si e so ma tu mo ya le atela il sufa inga bore ma lo tero le tu u papa au ma la le mo tele ya le afa pe na fo un fa tu mu ina fo il fa le ma tu ma o ti le afa si ai ya mo sa mo ato
0: mana ye ye le tala
10: Yo na wa sia ni so vai na fu ye o ma ta anga ye mesi o vai na o le amor tele ni ye fa le ya ya wa ya fe ra so lo ma lo tele le tu u ba o tele o vai na ye to ba ta sa ra o ta un to fa fu
0: Yoi, ya male fiso soninga le mai ile UNDP le fiso soani ai e kalesia le wa sa faya la chuchusi chalo sanga e moni lava na leonos ful male lua e kalesia wa faman miaina ya la chuchusi chalo sanga ya ai tonu lava yese taimi ya na na o foila ya le faman yanga inisi le yo ya ile Ia le whamanianga le male UNDP. Mana ia ia o le alualu i luma. O fe soso aninga.
10: Ta ua ia peone ta ua le vahenga le puto vaha.
0: Ia
10: mese la mafoi le a fia. Olo ia inile la nolangi. Ia mase a ia le pasifika le tula mafoi le o le tau. Ta ua ona maru pui pui ale suinga o ia le tau le nefui mai tau. Te leo le ala le nao le whamano si o e kare si am fala po tonga tu maot. Ia ina ia talo sanga ina le vahenga le o le UNDP Pecah ilah waktu ini si Mori yang awak faham popo wafuai, orang tafiah yang tangan mengolio-olio. Orang oleh tafiah leh, tarwai faham bela-bela tafiah ini si fuyuan oleh tu nuri vidne. Ile waktu epoin malai, di tengah tengah malai ini fuyu secara si fuyuan oleh tu nuri. Ya wah, so epoin leh faham ti ayat ti.
0: Orang
10: tulang faham pena. Waktu epoin dah, orang faham dah orang tatu wah tu nuri. Yo tatu leh faham mata. Ya tia ula ya ulu kwa yu kwa inga fam sino nga samwa lia vaa nga kuto vao. Ona sari, utangata ni sari tita una tita le tuwa le mena tita lai.
0: Mele matanga am.
10: Sile sile, palo telo le atu nui, wina na faa lia, mai tutonu na uo mai fafo mai ole fale faa masino maa ya tuta vale le ole abe ingo fuwa nga. Ole matua le mafo fawa.
0: Ye ba ya tu yei,
10: Una ngai fai li, ni kwa inga tangata. Ya tu loa ai nga, sa awa fale. Pui pui. Ma tau fia yon ni tu e tala mi.
0: O le matua le fa alo alo lava a.
10: Le matua mo fi. Tele me suri tu la fono. Ya fai no mai wupi ya wana fua au le. Ya ai. Ya ilo arta mare manu ya fanga yukula. Au te matanga te fanga yukumata. Ya ai. Ya ai. Ya ai. E o lae ta wono sa ia le atu nukle ti ngā mana matu tu o mea na nato ufai. Ia ai fa alifu e winga le manu ia. Ia e ati ia iwa la tele le soso a uka fa alifu kuko o kero kano. O wa ma pu mwa i kua
0: sa i la ba ia i a.
10: A wa fa utu anga le simu le o le samona ngaro pa ia ma wali mwa le tatu atu nukto. Ia ma ia mfai o na ma wapi a le anga anga le fa ma ngaro. Le anga a ba ma ia. Ia le o ni. A fa ia le fia fia le samo. Wa sala le fia fia. Wenenga, otatoa, tasi samoa, faya tatu tatono samoa, tasi noni tupuanga. Otu, waluma tatu fana, tatu mawane angano le loto fana.
0: Ye mal tatu chala le jupepepa ye selau chala. Chau fasi se. Moi la chou, voye mlanga chusini, la mlanga chafafau samoa. Machapocho, fai chau le le lau, lau selau ka la nga ke maua.
10: Ita tu ye fai malanga tu fafo.
0: Ya na matapoto.
10: Tu tu ma si simbe e mai le bank.
0: Ya na. Wa
10: ila tu la na fai si se ita tu ya ya la tu na ya sa wel tu pe tu tong na. Ya ono la tu le mata la fo yo la tu ti.
0: Ye ma fa fi tai ai fo ye le malo ya pani a. Ile fe so so ninga la balea. Ile i fo ile el so i fo malo loina. Ai mai se fo i. O fa skola sepi. O awa onga. Io i. E se male mana ia fo ile fe so so ninga. A fa manianga. O lo maua. E se o tato tofi sa moa. Ai mai se lava ye ma tata. Ia ia ile. So i fo malo loina. A tanga loa. Ye mal tato tala fai ula lea a ile tele o feso soninga ale ekalesia Yesu Keriso le aupa ia waso ingata ai. I feso soninga jitonu si tato tofi Samoa. Maise foi ile soifua malolo ina lava a. Ia male foa itupi. Ia mole faatotonga ina o potua onga. Ia po falea onga foi i jitonu lava o si tato atunu pele a.
8: Moni mfa maoni, ya lisa unuanga pito vao no revaenga, ya lefo ya lekalesi, ya le amato wa Yesu Kiriso le upa yoaso ngantai. Ya lefo, mwafai si leva utawa mwafai maile, wati na lekalesi ya yafio anga, ya emesa la wafo yo atunu. Ya waili na usamua fuwa ya ile le atina enga, malefisoa soa ninga lekalesi ya. Olo mfaya na apatu iso usitase ya muumia lifisoso wa ninga wale anavale nale kalesia. Wa famalo siya lima oye o vaivai. Ya mfaya na lifisoso wa ninga tu maapatu ya te ila tu muumia lifisoso wa ninga. Na lape o na yele lifisoso wa ninga la tamailale na ape o na tali falu alu ma fafta ya iye le minista o le mutanga luenga wa o onga. Le afionga le launa fausia ya ai ono. Ya oi a fatu peina le vaenga le nape o na awina watu o nu foa kesi mo computer maniso vaenga le fatu otonga ina o fale a onga. A wale te a ota wino alo mafanao. Yo nai folinga mai e lua miliona tala. O se fsoswa ni nga telefo. Ya ai.
0: Tele, tele.
8: Ya lele inga lue nga lelei. Ya awala wane imita. Mita se tasi ya fo ili vi inga ili atue nga lue nga lelei wa atina ena. Ya afuwa mai itai yole kale siya le mongosiona.
0: Mana ya, ya famalota po isamoa le ne chula alta to block lame. Jo mbos fa poponga le vaing alone lua ta to chala me to chupu isamoa se time yo momo ina to like mal time me

0: Ia fa pe foi a penga tfa ilangi mai so se tafal ke lope ia o maua mai ai ia le tautua ale si uleo le samona ngalo ia ai fa pitoa lava ia alofa anga ia mole prestine ole steak a Liverpool ia Sam Seal ia le faletua ia Ella ia Monsieur Laalo ia Luke Sion. Ia fa pe foi ona fia moli moli ia fa pitoa alofa anga ia Bishop va'a ulu peo mea alofa ia male faletua ia Penny Rosa fa amau. Ia fa pe foi ona fia moli moli ia alofa anga fesosoani mua mua ia Junior Makayo male faletua ia fufonga ia fa pe ia Reverend Mofate Moff Ta'ala ia male faletua ia Ali Itasi fui maono. Ia fa pe fo ia lo fa anga mo le soani lua ia mafi e te langi ma le faritua ia Helen. Ia fa pe ia le woma mai ele si leo le samona ngalo ia pasta fa atasi sane rivi ma le faritua ia Irene. Ia fo ni fia moni moli ia fo ia lo fa anga ia pasta le aula biliamu au fai ma le faritua ia Josie. Pea fai o maua mai li tautua. Ia e fia moli moli atu ai foi a tangaloa lo faanga o le tāpoloka lame. Ele susunga ya Bishop Malolo ya tangaloa a tele fe pule ai. Ia masiona faletua ya Meripa o lo fai malolonga mai i totonu o sini nei a tangaloa. Ia mai fia manatua ai foi. Ia le paanga a le siuleo le samona ngalo le fionga. Ya patele Morris Thompson.
1: O le atato te fatasi e lau fanua sini nei.
0: Ioi.
1: Fa malo atu fui fatai ili nei fui au au nao ngā le tua mō le tato maftanga. Ya, tawa ina ya ya ili anga leo le tua a o le tue tali uli fai ngā malanga isi o tato to fipi to vau. Wa faku ke malo. So leha, a kaku malo lolo ingi ili. Ai sa unua mai ele fio ngai apatele. Wasili atu lo ufie fia i Samoa le vaenga la wei wa atili ona le leia ila ufa Samoa.
0: Ile na.
1: Ia ma ua mafana foi le lato maafutanga manisi foi. Ia o taitai o nisi o fata fai tau langa o lo lato tau suina le vai o leo la ila i na ia fio anga. E pe ona ia i sama tau ma fale la tai o lo mani.
0: Ma na ia chele ya wefe fia.
1: Mai nai ya tala faa mama i e sto ina. A le fio nga ya patele. E ina ito ina mana ilo o matutua. O na ya fio anga. E sele tali faa lo alo mai faa lo alo tele. I au au na le atua.
0: Mana ya tele atanga loa.
1: Ia fa pia fo ina yaro faa nga i wompa. Nga umma le au fenga lue nga faa uina. Pito vau ali tapa uli langi. O mafai ona faa fonga mai so se tafor ke lope. A fai o milo mali ngilo la uli iti o faa fonga fonga. Le tautua le si uleo le saa mona ngaro le niva. Ngo le fiafi. Ilungo le selau tisima le tolu faa mo. O moli atu alo faa nga mo utou. Ia e faa ptoa mo le sunga ia pasta o pia tatau talafua. Malafiltua ia pia faa pia fo le sunga le tue ina ia koolia fiu koolia. Malafiltua moli atu alo faa nga ia reve na mwesua mareko. Malafiltua ia tatau tayao. Ia faa pia fo ina moli atu alo faa nga ia pasta tauta pale ao loli. Male faletua ia Arieta. Niso faa fia nga inga mfaono faa fonga mai ia wale maua. Ele faa nga lo ina utou. Ia ai faa ptoa na ia lo faa nga. Ia isi wo mai fo el ta au nanga pito vao. Sunga alfa fia ngai ngai ya Raven Pacifica mai ya va marfiltua ya tala le.
0: Ia ole ata aina ia ia le si ufufonga ole Peace Chapel wa e manu malo ia e moli moli ya ia lofaanga ili au failotu usi la o tau fafufonga.

Pesa moa, yore si ufonga le na o sive walesi, ye male tato sumpa, ye le nanas o ula atuai, ye le tato polo kalami o le fuma imo loso I fuma lolo ina Samoa, ina ua tula imo le tataimi ua toi fitu minute, ye ona ta fo ilea o le itula e valu, ye aetaluai Samoa, ye e fie mol moli na ye lo faanga fa apitoa lava nei, ye mo ila atou lo faata otolia, ile fale efu ma le apulusia I tō whanga, ma le taulia o le whala. Ta talo lava I le si uleo le Samoa na ngalo, ia lofalo tato matai o le langi, ia mato e whafo e sia lo o toso I fua manuia. Ia e fia mon moli a tua ia lo whaanga I la tau, whaata o tolia, so sa maota ngase ngase, to tono maota malawa, fea lava, ia o whaata o tolia ai. Manatua lava o tol polo kalame a le si uleo le Samoa na ngalo ma ole a taina I le si ufufonga o ofisa ofisa o Yehova o lo uleo leo ma moele lei e moli moli atua ia lo faanga mo o tol usila o tol faafufonga.

0: Oka oka. Yoi, fafitai tele. Papali itai te Ioane ma le fale tue ya viva.
1: Mm.
0: Oka. E mata utia la vale pesele a whanga uloko ia. Le si ufonga lea o tonu maanawe misilu kisua. Ia male tama itai o Tania. Fafitai tele mo le pese mo li mana o matanga o fihe. Atanga loa.
1: Mm.
0: Ya. Yeah. Mm. Ia a chalwai sa mo lo o yaifo isi sia tatou pese moli manao lo moli manao mai sione masara lia ita yoi ile si ufufonga ole aufai pese ole tuwa lofa ya le pese ya lulu malona tama
1: I.
0: Oka pia kwa fa alongo ala ya le ile pese hatanga loa ia
1: leanu sa unista mfa yesu ilta pese lini wa na wala umalisunga ya sione ya
0: ia ia
1: oka mai fa alongo mai Liverpool. Ah,
0: yeah.
1: Si ka umai alfe au nga sa uli pese Nangan mele wakele a nga ya Inga nga yunu nga li Fasele a e ali Ma ya tele a vahe nga tutupu talu lele Ya fatre kako wola Ya ya lulu malona tamapo Ani vahe nga Ta umai ya ima mori fai mei mori Ayu nalo faanga Yunu nga li ifato a mafuta Ay toi ma vai vai Yo kele lola pe mafu isi a
0: Ya lulu malona tama.
1: Ma tanga toi. Ah.
0: Yeah.
1: Ma ve una motusia ya tarule lopo lulu malonka mali kilinga fainga. Ah.

0: Yo e Samoa, whawhitai tele, yo e le sunga ya toa te veli sa ako malwhare tua ya sita. Ia mole la pese moli mana o matang o fie a, le si ufufonga o pesa ili mileota, wa i ulipo
1: oka mana ia. Oka. Watu e fafang wali te mifu i o te talavo o te eva eva i fale fafia fia. Mana ia tu e mwinga i toa o le vaenga lea e a mesea ila ako ia kei milinge o le uta o le au lama. Ka mavo ia nga o ako ala ia i mama. Fui e wa umafa ipo ipo e mesea kama ia o ngali ila ikia. Ega nga lua koi kongol siwa avar kakalanga ole mama e fapa ui kongol kangol ofu.
0: Mai a fole siva ko fa pia
1: ala ofesili mesika mai kai pe fa se ai nga kali le
0: ai ia me ana tu pul soi fuanga
1: ia ola ko fa ma ko to ala wudi ia ma se nga fa yel me nga le lama malo ma te le fiunga ya to fa pe fo ia le sungal pali tele ia fa pe fo le fiunga ya o te mo ma le sungal na ia sione ia ma tu ia sarali ai tamo pe se a wolo fa
0: o ka semana ia
1: ma na ia tele pe se mo mana ol ni to i va nga ne fia ya
0: yo
1: tonu to vaule atoe ma woni si fa poponga on tatu por kala mele mo reva yeso fo ni pese fo yo le afa pena na tu ina mai le malu da tere le tunu
0: yo e fa mana tu twai am ya ma tue fa fta ye twai ya ta puni masielo ma futa mai pele tau tua ya fa pe fo e fa fta ya tu ya fo mai ma luisa tu ilata fa fta tele mo fa manu ya ma ile tau tua al si le le samona ngalo le nei tu la le fia fi
1: moli
0: yo e moli tue fo ya lo fa anga mo olua ma le ai inga ia ina wotula i mai le tato taimi wotoi luas fun malvan minute ia na ta fo ilea o lei tula iva ia ai usi mai loa lau faafonga Samoa ili si uleo na Samoa na ngalo malana peni ale tusi tala eva eva ma ia i Samoa
2: Tenga, au li pisa ku leini ngina la au li koe inga mana makua ili si lau kesi ma le tonu faamo ese ki ale peni ale kusikala ngala asau
0: Patalo fatu Samoa, ole si uleo le Samoa na ngalo, malana peni ale tusi tala. Usi lau faafonga ili tato ulu wai peni. E toa iba ila tau na afia ma faamanu alia, isa la beanga o taavale liba yasa watua nai, ilunga ole Hume Highway i Kepramata. I lea lava faalavelave o loo tinga ina se tasi o li i ave taavale ili fale mai. A ole isi toavalu, sa tonga fitia uma ma o loo afia i foi mani tamaiti e toatolu. Inisi o reporti sa awina uma mo tonga fitinga ili fale mai. O loo faanga solo sue sue nga leo leo, ili mafua anga ole tu la iai o lea faalavelave. E faafetaya leo leo, ona ele ai se isi na ma umau se soifua. Wa faalawi loa ele ai nga ole ali ia Lewis Meehan lea na fanaina se tangata ele vai yasa wa mavae i fafo ole Punch Bowl Community Center. Ola tau momo onga lofa mo Lewis. Ole wa maliu e yai si ona to alua male fanawe to alua. Ta ue le uso ya Isaac Meehan. O Lewis, o se uso ya lofa iso se tangata. Ma e matua i le tali tonwina e si ona a inga le tu la ia yo lea fa alavelave. Ma o le saunoanga mai ile State Crime Commander ya Grant Taylor. E tusa ma le afe o leo leo ma le ausu e sue o lo o ngalu lua ili sa ilia o le mafua anga o le tangata vale inai o le alii. O le ngalu wenga sa matele yai le alii o le aoa o ina lea o le taaleni faafai pele yalo mafanau Musa Lemi i totonu o sini nei. Ole asalua na faasala lawina ai ele NRMA le au fai ole mawalunga e tusa malelua afe tol se lau limas formal fitu pasene o sala faasanga e tangata ele o usita ia le tula fono ole le faya le au fusi pau pe amalanga e cha vale ae po o faya foi ae se ma olo maua uma i kamela. E tu sa male se lau tolis ful male lua afe, abe ta avale wa tu uina iaile sala tupe, e fa se lau ta la, male tolu o demerit points wa abe esea. Ilea lava ripoti, o loo ua maa wa lunga le taiminei, nai ilo le tau sanga wa tuanai. Ile taiminei o loo tau mafaile NRMA, ina ia faya fa ala wa itele ni ya wa onga, mole mamalu lau tele o abe ta avale, a wale fa amala mala maina o le tula fono, fa sanga ile faya lea o tula fono, ile pui puinga o le saonga le mu, a ofea wai ai ilunga ole ala tele. Ole tamaya Damien John Shaw, elimas fulmaleono ona tausanga Mike E. Fremantle, masiana fana wito alua, ole atali ie ono tausanga le matua, male afa fine, e fa ona tausanga. I ripoti a leo leo mai pali, olo taua ole tinana malanga I Jakarta, masa ia talanoa ele telefoni ilona to alua ya Damien. E ia faalongoina le tangi e siana tama, ma I le lava taimi na motu si ai foi ma le telefoni. Masa ia vala au, mo se su esu e ina po o iai se mea ua tupu, e maua atu le tama, ma siana fana we to alua, wa mari liu uma. Wa faa mao ni ana fasiotia e se tangata si e tama ma siana fana u. Sao noa le premier ya Roger Cook, Ile macho ya male matautia o le atala faa noa noa. Ma ia momoli ana faa maisenga I a inga o le tama o wo ma e masani o na ole faa ingata o le atala faa noa noa. E se fulu tausanga o se tmaititi ya onga sa o masiona tina e ta fafao. Yaso wata ua o Fun Family Day. A o Ta'alo Mason masetoi se tasio fale mea Ta'alo. Ai fata iai ina ua pa le toi. Ile alawa taimi sa ave fata tope tope Mason ile fale mai. Ta ua ele tina le vaaya siana tama e pei ua taupuni tia lana manava. Ile taimi nei, lo faanga solo tonga fitinga a fō mai, ele mafua anga o lea a fia yo Mason. O lo su esu e ina e fō mai, po o ani ingredients, o lo itu tonu o lea toi, pe itai, ele aise tali mai ile a fale o loa. Ai o se fautuanga mai ile tinao Mason I mātua, ele sefe nei mea Ta'alo mo le whanau, ma e ao ona tātou sila sila male totoa, ina e awa ne ila matia ile soifua mālolo ina, o alo ma whanau lau tele. Male tātou peni ele tusitala whai u, Ole asolua na sao noa le tama ita leo leo le Australian Federal Police Commissioner ya Chrissy Barrett. Ile matautia wa yei ne gengi le anga. I sose stete o Australia ai olo otu maatila ai le leanga olo o afia ai sini I fuala au faa saina. Sa ia faa mamafa foi inaitangata e te ilama ua fasiotia. E muli muli ane fai mai wafanga mafasi o tia si se, ae le aini o la taupi itanga I fuala au faa saina. Ole fautuanga a ole aungangi ale komisina ya Chrissy Barrett, ina ia mataala tangata uma, inei faa fi tauli wasu solo faa afi, I totonu ole stete. Wa afia tuai malesio si omanga, o yunite o a inga taitasi. Ma le faa manatu wa Barrett, Ina ia ripoti ya vabe I leo leo pe a fai, o loo tātou masalo mia nei tūlanga. Ona ole to atele ole tū pulanga talavou, ua to tongi e ta itai o kengi. E la tau fātau nuu le fasi o titangata. Ona afia I leo na yalo mafanao, talu le manao I le tupe. Na ia faa manatu foi, ole tupe ole pongai o mea leanga uma, pe itai. Na o'o fo'i lana saunoanga, ile a'afianga o tangata Pasifika, ona o iinei i Australia, lea ua afia o mātuai mātu motu o le Vasa Pasifika. E pei ona afia atuai ma si o tātou watunu upele o Samoa. Ma o le faaiunga le nā Samoa, o le peni ale tusitala. Faafetai tele le faafofonga mai, ma faasoifua ia.